Oh, nino taki. Taki ka nga re kona poa. I bebere tamai ke mani u Kikapu radio station. You almost kick it. Thank you. Saka pitaki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere ka kamiki. Na kotoa ka noika 0.5 FM. Ba ka puri chuchua. Pori zi me me nui hike. Ni tā taki nga re kona poa. Nino taki.

tai pernah radio station. Ki pome ko na foto e ki pe per to man ya kick for radio. You hope me ko na ko ta ko. And si mata ko berta bu ko na ya country hour ni no ki listen to your song. Me ko man ki na man ta sa pe si mata ko berta George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett in Midland. Niki mai tagu pe tag ni yemu no jam party ni ki sa na man tag ko sa ni no ki listen to your song. He said, "Ote na ko kini ni country hour. Niku te pets ni sa pets ni maats mo tau kupere tamai na pani chai. Ako mai ko neki pome ko ki ram ki kitspe no chike sume te ki ayu ki akawa ma pa unen oru ki akawa tapa ki ana ni chai ki tapana ni."